0: My headline show me Kampung Rumending, Kampung Rumending, Bagang Sagi Nagi, Rumending Nagi, Rumban Lantasan, Hilang Itulong, Watas the Kilo Bati, Iswana Golombo, Kampung Sinansag, Watas Kilo, Runsin, Tampine Runsin, Tamoy, Kampela Batu 31 Sandakan. Kaisana na pati nga pagkinawa nga radio, kiradio nga yaelat eh. Iron tampineron sin, kiradio nag isyad di, o makinawa na siya kusabun na bayna, kusadap kago. Dali, kapibasyan kusabun sa Pinay, harap na dat ahidas nga tinanta ko dat pangampus. Ikakana.
1: Tawaran sabi na ka na.
0: Ba, singkada. Kung sikaw.
1: Kumadi aso nga vidit iti Facebook sa Bab FM. Ako din nga vikombos pason niyo nga iton ko na pongan. Mga di John John, Elizabeth Anjun, Joseph Chin, Maureen Alexius, Andrew Lopuntao, Tofina Winona Pisol, Michelle Wong, Evelyn Rachel, Georgina Johnimol, Julia Alex, Tuan Jo Nong, Jeffrey Gilimon, Annie Edward, Charles Loginon, Wirit Oyo, Irene Gitom, Christina Awangtua, Josie Mindong, Phyllis James, Zimito Jipuy. Sabi ko ako naayit, gumungan, katawadan ko mandiyo sa ngavi. Glennis Sipojol, Roger Frankie Puanchu, Majakong, Paulinus Giyun, Christina Awangtua, Charles Loginon, Datu Elizabeth Morris, Rokia Abdullah, Ipol Eric, Nurlin N, Maureen Alexius, Sebasti Francis. Magumu po, katawadan, kopi po siyan, kumadiozu. Sa Babi FM, kopi po siyan.
2: Ano, kopi po siyan, nagkidaw DJ.
1: Kopi po siyan, nah.
2: Izo, diagang, mantag kayo madang.
1: Nagang. Oke, okay. Apa sih tayo kusubo tapan din no it?
2: Atuwang na po yun iti dito Pinay.
1: O, didi.
2: Diyak umasam na po lahat sa ano tanaw na umisaw.
1: O, didi. Ba.
2: So, gito, umisaw.
1: Pwede bago ka ni. Ba, may na, agang?
2: Ba, kabago po, kumaha pa diyak na pag ganakan nula.
1: Patawadan.
2: Musi, doon nang iti tamakot nga ito sa lalo, mangungkap nga may magada tampulan, Abdul Malik, Adila, Jinupin, Yubog, Thomas, may Johnny Lanog. Sanangal, kung si kao di pasan nyo tino, Johnny. Kami Sintom, kami Poyokmen, si Marius Marudin, si Ross di Sugod, kami Petrus di Tambunan, kami Biduan di Kamudang Bukit, kami Dansi. Mempay pasan, kapasanangal, yung aswab sa Dao Minggo, kami masyan na ginagdang swab sa Domingo, may ito ko sambayang nga rin at sino. Kami kakana, DJ, ang sikaw.
1: Bano ko na, gang. Katawadan.
2: Ano na ka na gijaw, katawadan. Ba.
1: Ba, ito pinay ko nga, vi, kano, kino, pa ito ko, hozo, ipong kapon, hozo kuman ng kapan nga, video, hozo, kyo, hasasang yung nga, inong kapan, o mahisan, makinang nga, do, tahu, hozo, rito.

0: so nga vita nga vasi id boss to ko da kadazan tantu no po id saba VFM kasimban boss kadazan tapi ko nga vi na hansando nakisan ko mino kinungaw ni kumadi nga vi au nungaw kapan nga hansando ada kumaus tumay mo na po hozo nga vi i kounir tada baino montok diozu hansando on meeting ay do nga vi ano na pa kinakausan mega na kasi daw nung aon kapan mo gya aw mo gya nasakan no po tapi na ikong abi kano tay mo to ko pamahaban diti so dubo parati pamahaban ni tay mo ko sa BFM Coffee Vosian
1: Coffee Vosian ni dia mali
0: Coffee Vosian kuma dia mali ka
1: pain ko na ta dawain no
0: atat ta na ikot binasi da om na no saguhanan ko di aniti di Meliaka Doris di Tino.
1: Oh mo.
0: Oh kani na
1: mo. Oh idawi daw ya di vino.
0: No iyo na mo.
1: Oh si si ha tagi na matugyap tapi umanan ko niyo.
0: Tapot.
1: Oh hansan sa dado penti hambus sa dado pasihat lo so hihinay.
0: Amen.
1: Iga ano po. Bahabi pagu kumapahay do ay pagganakano amjina ano kyo da ka pifosyan ta daw minggo hansan sa dado hihi das to kano dado sa hihi nain
0: katawadan
1: kumana gidi Meliaka Doris o sa senang na rin ginawa ko da na kong suwala ano di gulo nga awsang ko o hitas sa suwala ano di pagulo di bay no na pa nga no hit no di sa piumanan ko hansan sa dado pamay mo na ratuhan no manak diaw daw kap mahingasan kyo o pati hombus ansan sa dado ino ang kato ko na ulit magunan nga misti na magyo Meliaka ngay kinam do may talapi ang atan patanak may talapi dahil Asia City manataw do ang gaganan takong dahil na ho nakagagaan do god ako kumana gede ilus dahil labuwa ay hud sugod do kapawisyan tanaw minggulos kumana gede sa yawe tapinay ko do inumono pa sa tiyo bay no kumana gede kawan-kawan do niya kampung mang sa yawe kawan-kawan dahil dahan saan sa dado ang hihitas sa kano kapawisyan na tanaw minggu kumana gede tanak ko sandi sabi pa di date sa Australia date nga to nakadesantinan kyo Pawi na pwede dati rito nga ay kawan-kawan ko do, hiyag kitwa ay kawan. Pamay mo, toko na daw suwaw kayo, sunung pato daw aw, dito ko kapiso mo nga. Kapiso mo, ito'y suwala. Ii, natin dyan dyan, Ben.
0: Tumadam. Ano ko na, anangan, so ko nga ulit hiyangan kampung kitwaw di o suwaw.
1: Obo, o suwaw. Ano gay kampung niyo suwaw di?
0: Kampung ko na po nga. Kampung Botong.
1: Tatay no, na pa ino nga. O gumuo, pinopi, di no?
0: Bakit ako dandin na ka na, Meliaka?
1: Oo, oh, nga gana po.
0: Isok pa natin pamahaban, di atoy mo kung nung kiva pamahaban. Ako po nga iyo mo. Ah, kiva, tayo mo to ko. Saba BFM, copy boss yan.
2: Hello, Kopi Vosian, DJ Ben.
0: Kopi Vosian, na.
2: Iso, dan si Nakatawi.
0: Nakatawi, nga omong mo. Nakatujol. Mamay na po, Muso, Helen.
2: Okay, katawadan, DJ Ben.

0: Asin, Florence Boy George, Florita Finagir, Dennis Young, Lucia Bibit, Emilia Gom, Adila, Maris Marulin, Johnny Upin, saya bagus deh. Agustus, John Modric. Tapi bang, kau dengar dia mote. Nanti dia kulit tadi Ben. Nanti dujo.
1: Oh, ngatun dapat ngan point to odd kada nama panau bagu.
0: Au, point packing god deh.
1: Ba ba, okey.
0: Kumang abi di song, abi yang di mesti kinongau di tengohi bang. Ansan do. Ngohi das, takau da temoi mo ano ko na da da balak ato si ma mantad minamangon ko ta dan di jeben ang pibagasan sa ngobyan mantad ko Helen yung inanam siya
1: katawa dan Helen na ka na
0: ok na ka na po bye
1: eh Helen na po na magutaw ngayon Helen dito na lido na po kaya parang tiki kinubangan in lido na tika ni ako po nga pahumusto kapahin magpipia pason ako hindi manay mo pamahavan kaya tapin ako nga bis pason na paliti nga manta di side tapin na iti ako kito nga daw siyo Lucia tati pahumuson ko kopi posyan do dong suvab ka di Lucia iti mamason kuma di tambahot ko Bridget Samuel Helen Yong Rita Didora Maria Juhan Lucy Doyo Alice Shalilim Kim Len Ten Fuk, Rinai Rose, Good Florita Kinajil, Johannes William, Dennis Yang, Tom Pulan, John Tati, Joseph Potilu, Charles Loginon, Simon Justin, James Sham, Andong Junis Lime, Sam Simbua, Mania Gansing, Lolinggang, Om Toin, Sarang Tambahut, Sabah BFM, Dait, Nombok Kona Po, Tapi Tada Minggu, Om Abalakatan, Tokona Daman, Tad, It, Sabat, Kadi Lucia, Bibi, Om Pason Rosumusu, Tumpah Bagunting, Aman Tadi John Tati, mantad langkawit papar magano kasipatan mamason kumada tambahot ngabi mega di Redzwan obot mudigili Frankie Tan Johnny Lajuman Juanis Majari Anthony Sipanul Mike Maturin Angeline Masilius Alice Shelilim Bri Samuel Lucia Bibi Stella Martin ng paganakan Majawa, Bohiaw, Andakan. Tawin na po nga paganakan ko sa hindi miyang paypason. Katabihan, tada minggu, tatamiis to ko. Dada, o kaposizon to ko, tabi pibabasan, miyang paybalakat. Mantad id minamangon ari John tati iti mam tabinay ko ngabi ipaid ko hombus ko kano kinong ko hozo ipong kaponazuk marinong kapan di hozo hozo di Harry Oyo nogi hapas di rock and roll to ko.

mamutong gata, mamumutong gata, mamumukabun o mabubuvat in saba kotoy mga pangunsup apat ngatus linggit sunbuhan maza pangunsup egro madani application pangunsup buhanan liti no kunan do kapalintaan pisampuvan. Namot din na pinintahang ni Datu Jamawi kasudong do sa kaday no po nga akon ko mozo kumadad ko songonuan kulita diesel tay ko petrol. Nga patut mo kiano ko pa'y magananda agent idsibo mafi saba. Voko no kunan suvay no po nga kineng kavason diesel do mantad ho ngatus kumapat ngatus liter son buhan montok patikid di ko tay mo. Suvay ko manakasagaan kapahanan ngan idpihatan do po paganakan om kapondohian kota kumadad kaluang tay ko to Pinay. No kay kavas do apatitik iso piatus o kay katanot to mumbuhoy kuma doy saba montok timpu buhan kay iso gisombuhan kavahu do taon niti mantad ko doy timpu do megadino di taon nakatahib. Apatut o tinimungan tamuhok onua onuan hivang om tonggungan tatapot montok mamuan. Montok diti apatut onuan ni Ziho do penentudukan do mantad buan di kitoy haan montok bapain buhay sinakagon ko pamuanan di kita ngazan. Suon do QPEC Sabah moy ihoon mahik do kapulintaan om sabi abi ginumu elaon montok pakakalajak kahidasan i mana katoynaan id kinesonon sokid habino id Sabah om Sarawak. Bawo nga to si mga po liter tumaw petrol na gamu na duvo ahal misuvay id kavaygan semporna maza obstiris apatitik ISO. Namot din na nagamu da pulis pinampang o ano mga penurvo titik ISO apat gram dadah nihan shabu kigatang kuang hobi siza mga ibu apat ngatus linggit da duvo kalaja misuvay di songkos sodop i om di minsusuvad kaniyap. Kalalahan no tagal ako no po ko manakaday mononduhi on to danon pabang om pinumudata nga kitangan momouang on to danon pangindapuan pogun maza kalalahan no ekonomi tatamaw om kapagatan katumbuzan.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsa.
1: Diyan kay ti hamaryong playlist bay sa diha neta makuha pito Lindumin o artist dating sa diya untuk kam kami mo makuha pito sa nakan.

Sa Bavi FM Siran Hiling sa mahabutin. Ani wa inali sa gondom patpo makasa minit sa ranakan. Bay pa inong kaiti akan anusul ong kamin artist Diana Lolo Tariray. Bay pa inahai bunga-bunga min artist AJ Sumayang Galura. Bay amoy na nakanta si Muhammad Faisal Marasuan Laos min TikTok sa Bavi FM Siran Hiling sa makuhapito.

0: so.
1: Tapke, ani aku kon natimu nasak sanggalas. Pinaso na ko.
2: Ang inong rasungoy ansak kapam sungoy ang onong-onor sa lakatatando kando usin. Ang inong rasungoy ansak abuli amalawaratinom ratimpu apasi inan alihar akanon labi amis limanon na intaran ikaansang ra inumon amis. Ahalong ra inan gula intora akanon alabanoyo ikapuno ruangin intora inumon amis. Jadi ampili rasungoy ansak sa lakatatando kando usin tapi pilihan onsoy bonsoy. Kapihan taka labi akasip intora aunwangon nu ulun bokon.

Yo, pagang reto duo rimbay kuno na paimunan to na paimunan ko ra pang kinihan ta kara rimbay rimbay. Kasalan na numero sa BFM pasi nang nanta ka onsoy. Rimbay ka sa reto li pag pag rimbay rihel da robot. Rimbay ningalan mau yum ka jujuran. Tunggul ko na rimbay ri bili salilong rimbay ningalan tuo ra labang. Ya ino nang ibita kara jam ka tulu param siam ngamin na London. Napo pag-apaga ka jam ka tulu dungo param talu nga minit napo ra London to. Ako ko na kaya na po ra azan isyak. Ara livung no kota kinabalu. Mintok-intok ahon doon. Pagkakaya na nga rayos ko na masih pika ng kining oramon. Dalam ko sa London number sa BFM. Lansan ramin kawir ako na pagkakaya na kaya na yara live TikTok mai. Sinyak piyo ko na live TikTok mai ra London ito. Rayos ko na kao. Share mi na kaswango. Ampiyo ko na yara live Facebook mai share mi na kaswango. Lipi ko na raswang piyo ko na pagkakaya na pagkakaya na sumimbong. Sumingaw rita kang kining oramon sa London number sa BFM. Ang kini ngotak pira rimbay, rimbay ito rin ni Adelina Finjau, rimbay ninggalan na daling-daling. Ang mapangon na po rimbay na kakao na po ko na kaya, Razanishak, ralibung no kota kinabalo, minto kintok, ahondono.

Pansiluluman pun papasilaan rapa mahunan nonsoy. Ahalulum rapa sindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot rapan siluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat rapan siluluman. Ingay ang huangon pokot mukalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat rapan siluluman.

0: Paring ko nang anam.
1: Sia sia.
2: Terima kasih.
3: Thank you.
4: Bon si kau.
5: Katuhadan.
6: Terima kasih.
7: Magsukul.
8: Paring ko nangan maluay tojo rakun. Ulun onda monsoy ama pasau guang. Maluay mindaku paring ko nangan. Gagamano ulun ragini oko. Indalum takau mindaku ra paring ko nangan. Kabalura indangan no sanganu ayuk.
0: Paring ko nangan.

0: Ming, mana kun parking lu karita mu tu? Nak kain si kagak rasa papati. Nang, pagun tu po karita bukan making.
1: Oh, ko tu kulut. Kakuan nu hino, pa ino na kaunsap bonsai. Kakato ko po haling bambangan tu.
0: Ay, nong ilay ga. Pagun tu po mingkual. Makakisas. Karita mu no, ha? Makidibit, pero pansangaran. Ginyo makito muno. Amon ka matutunan. Samakul po yung jaka muno.
1: Hey, riyon to kulut. Aka panday po ngayon lamah yang ratutobon ng karita ni Lono. Onsay po rakon to. Lenge karita noro. Sino munsong rapaking? Lailia pang making na no? Natayhing po yung solor.
0: Ba, ako kraguang ming. Palansan na ka sumingon ni Lominsi. Ito niya mapagon ti. Mapagon sumubol.
1: Tapi kapan ayok tupukan rahu monokulut?
0: Kan, ginyo kakudirun.

Yo, papa guys, kena kawan share live TikTok my, live Facebook my, rakon na suampi ko na pagkata ka, sumindangan dita ka, atawoy pa na hello, sinya marki ra pamahunan ta ka sabato, ama atawoy pa na pagkapaka ka sinya ko na live TikTok my, live Facebook my, ino maya ra share mo no, rarangarangan mo ko, no pagkapaka mo ko, pagka rise ko na tumutun dita ka ko na ang kiningo, raka saluan na numero sama BFM, ino maya kina live TikTok my, live Facebook my. Ayo no, rise kena kita kau kena karingo, kau kena rimbai rimbai nak kau intramo nak kesalahan nak nombor asa sama WFM. Eno imuni kura dua rimbai pakai pakai kata pangkiningan tak kara rimbai rimbai nak kau ratu kitu kira nu popor nu minggu. Ayo rimbai kesana rimbai entar i dua timi rimbai ninggalan anda butitin. Amsun no rimbai ri ivi ikalaristia idin rimbai ninggalan anda aun kisalah.

akapanay kaki. Ahinta na ang iwit rapuso taka apiha, ang ahimpin ito ra arul ra uwat mayo, alintanga ang aborok, kapam sabiton ra cardiovascular. Insu papaponsoy ra lakawan nulumba, kapatun ra pansor nulumba, ang suang no kolesterol ra inan.

Gula, akasip kapio, nintaran anak rapun, koto nukeng kulian am aloy munang rainan taka. Ararayan pangalapan ra gula, ang ibitra aruwal kencing manis, pansor nu lumbak asawat, lomok nu inan ra ararayan, am kerusakan nu ripon. Hitu tulu uvaval atatalay apakuling rasuang pangalapan ra gula. Kasa, kasuangon ang inum rasungoy ansap, karuo, sa sandok teh, gula, kuliamos amis kono susu pekat manis, susu sejat kapo am krima amis, ratugir nu sanggalas inumon. Katalu, kakulingon ang akan ra akanon amis kapo am akanon sinangan ra gula. Kapat, ahimpin ang akan ra akanon amis rapat mar ang akan am ambolong. Kalimo, balirin akanon amis ra kikinawa. Kaonom, ahimpin intra angali ra akanon am inumon sinangan ra gula. Katulo, pilio akanon am inumon akuling ra gula kapo am ika sinangan ra gula. Apakuling pangalapan ra inumon am akanon asuang ra gula, ang iwetra inan apihah.

akapanay kaki. Ahinta na ang imit rapuso taka apiha, ang ahimpin ito ra arul ra uwat mayo, alintanga ang aborok, kapwam sabiton ra cardiovascular. Minsu patakonsoy ra lakawan nulumba, apatun ra pansor nulumba, ang suang no kolesterol ra inan.

Ya bagana kasukutakan orang kebaran siaran sama BFM kasalula anda honumuru dalam dominong. Menangan ramuan rayu skuno nang kini orang mo na temalim pun terjam katulur raka salau nang numero tersama BFM pakai-pakai ka. Menangan kuno pakai-pakai na era live TikTok mai. Kuno asuang kuno pakai-pakai na era live TikTok mai. Am kuno nang share live TikTok mai, am live Facebook mai. Am kuno sinumindangan rako nang kikiat rarandalum ka salau nang numero tersama BFM. May era live TikTok mai. Paniko na nga na yakpiyo kano atyak pano kano nindokamin ko ng kiling oramon. Randalom kasaluan dahon numura sa BFM. Mayakira RTM click. Mayakira frequency. Frequency rapa mahunan min si Hama. Pagkapagay ka. Kami kapiyo kano mayara saluran no Esro Valu Tulu Kosong. Ito kami ko ng kiling oramon. Randalom kasaluan dahon numurot. Mayos kano kasaluan dahon numurot. Taringo miyong datu kitukir no oro. Pagkapagay ka. Ara ang kiling oramon ra kasaluan dahon numura sa BFM. Pagkapagka, lalos na itaka ko ng pajagara kapiyahan no inan. Rapat no, renotura ko no angulo ki. Renotura ko no musim ra angulo am suwayo no liha. Suwang biya ko no kapiyahan takara ko no sinya ko no penyakit-penyakit ra alasu inan. Selalu itaka ko ng pajagara kapiyahan inan. Yang kita rako ni hadirin na mirwani kako radio rimbay. Yang rimbay kasan na rimbay ntori John Taninsin rimbay ni kay pantangi dara. Tunggul ko na rimbay ri Razimin Ribin rimbay ninggalanan ra inda sayang. Kansen na londong namin kawi. Kansen ra pantingesan miyon namin. Bye bye. Yaman titi wal takara oromatong.

Ito na ko kapisanangan na to ang kapisanangan makinangaw dito ka sa limbahan na to ko. Antok na tarong minggu dito ito pinay ko. Kuro na pa na tulan at akasyam dito ito undo na ribu do na pa naman am. Amiampay daw Albia Justin. Sumili mo mantan Radio Malaysia sa Bob FM. Hamiti ako mga ruhang do kayo. Salina datalo jam diti gisam kapagulo kariko tat jam kapada madua pitang atuang dat abana diti amay sa nasuay kalansanan tabi na ikaw ang lidas to kakasasay ang sanang-sanang to kakasasay tabi na ikaw walang dat apeng kuroh na pa iti kamayon dat kangayon tawan iti ida pagunda to ko tabi na ikaw kamayon dat kalansanan dat anuan to kakasasay iti kamayon dat katabayan na ginawa kagarasan na ginawa amantok dat managuang nanuno po talimbaban antok dat timpo teka yah atak timpo dat abantol ba tapi na kausinig manta di LP Rafael iti sumiyo kaditika now kinahuan to ko

Ya, kabisa na nga natutong kumada kayo dito, wago nag yung makinangaw, tumano diti kasalimbahan at ako antak na timpo diti. Amiti ko ngayon tawan, iti pagun to ko to pinay ko. Amantok dot tuong dot abana diti. Madibot maning garod, adit ako pagod, rasam dot asapaw, ido ponong dot tawaw lahadato. Sandakan na kinabatangan tongod, labok sugut matalupid. Kampay no, iti rahat, kotonabon.

rulan-rulan anda kayo dot nuridi mamanaw teka papamanaw dot sasakayon anong rumasam na po nga kada kasyaw kyo matapin na ikaw megalita kasasay antok at jam dot akumadwa dot tinu ating po paparangaw diti sinding-sinding dot akalangadan am nagi iti kapailan dot amisusuhot akan ka kapailan at misusuhot nga kapailan kapailan ni tani babo batapin ikaw may amor batatimpo sinding manta di anti maslina astaga nakapyo ka ditika na kinangahan ako.

Kailan ka nang po? Sa ngulon na pamantad talutulong Malaysia, nga kutaguan kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Ita nga sukadwago, humor hapadamanam, gisam 24 taon, labi 25 pihatus, kutaguan ahagak pamusarahan, masirasi ang kamurungan. Labi kararasi, talun hapadam talupihatus na iyalo minaganod SPM taon 2025 nilan alidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan paumusaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ilo na po nga hal kalidasan dit kigunat taguangan kapiyo. Nung kapuriman ko ahagak pamusarahan, masirasi teko at tagak kalansanan, aw ko'y osong luhunan, pagyano na pong hupan. Panang kiboros niyang payad paganakan, tambalot teko pakar counseling o pakar kalidasan paumusaraw.

Ito ko na pa, tiguro ko piya magino wag di kabagal, mantan ko wag Thomas. Magidom, anong gisang walong kalasang adaw na pa nga, kabagal na. Na ilo mantong lagi ado kaparagatan dat sa sangulon, may dat adang kalilasan tinan nga atabangan. Nakailo ko, magino wag di adalan kagubo nga adaw di asarong, to ilo bilagawit dat awanita ko wag, kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sunduk po waig to matdapo ngatadal kalidasan to kau, nga kiguda dagit adang at panginginom.

0: Gulut, ini nggak ngayon nun na. O di, alas utang madlata daw. Manukod, ontak na stroke ha ba?
1: Hey, uguti ba amin. May ako panutod nila gauton dahil nagtabasan. Aramay tamo namin tutod na magalit ito alasu o tadaw.
0: Aramay ka no. Panatagak dito yan kung minipong hupo misak tapo hilot tumadiawang.
1: Aduh, amo mangurari aming. Tamangan to ko na po hitapo, may daw magalab, kada koris.
0: Kulut! Wangyo ikapasar ho, kya? Dandad, kunutudan pengukap. Compound, babas na siriba, 2,000 ringgit. Danda, 500,000 ringgit teka ajiin. Kabayar ka di? Aruhay, nagkarikat na 1,000 ringgit.
1: Hey, kati aming, mangundar si dahon.
0: Ano iti, mantag ko may kawapin tutud o sanong nagit mong hup ko dahon mga kanditisador.
2: Oh.
0: Tamis-tamis nagi, dam kasiluan na mantag din ice buo.
1: Oh, bam nung ice at kabayar, free na pom, inga masalad di. Payo ko pong hup diyan mga kan.

po masudot po purong ulit isinig-sinig na takalangadan nga iti kapilan tapin na ikaw karad niti ko ngayo dat ako sanungo aditi tawan teka tangus iti ida pagunda tako antok di tatu akon ka tatu nga antok di tadaw dit abay no tadaw dat ako tadaw minggu kaduna pa datulan at kasiam niti taon doon na ribu doon na pada manam ya tapin na ikaw mantok stesen tawaw IPU adit abay na nga nakasurat sige na maturo na pada malima akamayan at asuhatanan at iti sinuratan dat ako ngayon tangus ida po nang natawaw sandakan sa ginumo walo na hapod kota kinabalo walo na pa damanam kimanis anam na pa dam walo keningaw turo na pa dam turo Politeknik Kota Kinabalu ito na po nga nuridi Station Politeknik Kota Kinabalu ito na po nga kompit ito po nang datuaran nakasurat sa ginumulat siyam na po na mwalu dot sinuratan dot IPU comment na po nga nung akito iti index pangayamutan dot tangus iti ito po gunot ako untok dita daw bayno na po nga pinapakito aditi sinuratan dot asuhatanan kita bineko makomen na po nga mulang dat asuhatanan nga kamayon dat mingat-ingat ako mantok dat impurity agisam dat kamayon dat tanduli kapyo-kapyo kamayon dat imparagat nagiid labus dat linaminan anong kamayon dat kakalpod sinuratan idrontab da asuhatanan kamayon dat kigunot ako dat maganod lang dat mingat-ingat kita pinako patapin ikaw sining na sumusot isa sining man tadi ingusyam itiraitan dat kobasanan gulo-gulo kaditikan o kinangot ako.

Karalano manamong rontob kinawas raha. Mangunyatinan so kukuri 3 minit manikit tadaw, patindohoyo winagatinan dit kosudong. Misingubas mga kanta kanon dit alidas, tumingkod tayko kada panagirit. Kanu todop dit kabagal om olong, ingkuriay kapangonuan tusi kumad sonsikang te sangadaw, ingkuriay tayko ilako. Pongonuan ti numon ki alkohol, ingkuriay, kasosokon pamusarahan, tayko stress. Kawayo-wayo kapusyon ki guno, montok manamong, rontop sinawat raha.

Magalisun, nuno apatut uwan sa yan takaw. Kaya nang takaw ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntua no tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarasyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntua no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.

kawawayan di talisun na po nga antakan mantad na tongus dit kilisahok om lisun. Kawawayan talisun diti kano mga rumbak do kalidasan. Montok mangingkurit kantakan korumbakon kalidasan mantad na dat kawawayan talisun diti ingkuryay kapragatan idlabus walay teka linaminon. Kasasari mamagunod takotarong ang kabang sara idlabus walay. Kasasari tutuban o titigawan walay. Tayko linaminon. Kada punutud itkoyonon dit poingukab o manginum waig ditagano. Alayay kawayon talisun, tamangay takaw, kalidasan takaw.

Siti jam ko pa da talo na pa da mo 8 minute ada to tuong ya kumada kayo di timpo pa yung karadya antak na timpo riti apisa na nga kumaradya kumada kayo po ang sikaw at tumamili makinangaw riti ka sa limbahan na to kaw amo nagihilihuan kumado kayo dito kamayon dot mindalan nung asado pamanahan antok na timpo riti nga mulan rulan dot mamanaw kito pinayko nung sidapon nga anong milo-milo na po nga manurong paturuhay pagulo dot mga puta tinalanan do kayo.

Ito binigaw iti kapailan at sumusot iti tabineko karet iti Anugrah Juara Charta Lagu Artis Sabah amit na pang musim at ay katimpo kuma hapada ba nam? Manporo antok dot tadaw ko anam di tita bantol kado na pada manam datulan at kasiam at di tita undo na ribu do na pada manam antok dat jam ko walu taluna pada tatuang id auditorium kopisan at ay ka iti Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara JKKN Pogon Sabah amanto kapelan tebneko aiso kamayan dot amu ikabayar dot sumuang dot may ontong niti acarta lagu artis Sabah teko iti class ontok dot tadaw ko anam dot tebentel tebneko kado na pada manam natulan at kasiam niti taon 2002 na pada manam batu mereka tinding data kalangadan sumusuhut amanta di Maria Dautis iti kahandaman Tomis kaditikan au kinong hatokou.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orangaw da magikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu o nunumanu padagang o nga copyright right. Romuto no tupisor pemadagangan id piromutan aso walwalu turu iso 2 tolu 4 Pakyoputan id nomor iso 6 teka iso 8 Osiriba gatang, osinang, kosudonget gatang.

0: Ed Malaysia osilit iso kasalaan tumanod dat kauturan 25 bingkurong iso bingkurong in nung sakiran sa sangalunid di au kanod papakitad kad kaintutunan di lo antok pagyanuan da bagian manguasa o milad antokon da danda o pajilon. Nung ailan na kasala milad antokon da hukum pajilon au kalabit tolu taon o danda gisam da 25 ringgit teko godudua di lo dat konta. Pahampitidik kiguna papiyo da kasasari piawitawitad kad kaintutunan o pakitanan na kumad bagian manguasa nung pakianuan dat papakita.
1: Lima na minit na sa ngadaw dot mangintong ang pasauguaig dit pentimong ang milad papanak dot nondoy idis it sarili walay no. Pasauga no, tulang dila mila maningalig niyawa paganakan no.
2: Cegah edis, cegah dengue.
3: Ito pinay ko talo minita paglulumang to kumay jam dot kuma talo to pinay ko iti kapailan dot atarol dengi iti pagunda to ko isam dita daw kanihab kapada masyam datulan dat kasyam iti taon 2002 na pada manam anak ko surat iti kes dengi sa ginamo turu kes amila na pa nga pinapasili aditi kes dengi adit natin mong mantad kaapat tulan at kaiso agisom dita daw kaniha buka para masyam datulan kasyam iti ida pagunda takaw na pa nga sa ginamo dot 4,200 o para misa kes mantad di kaapat datulan at kaiso agisom kapada matalo datulan at kasyam aditi taon 2,000 na para manam tabi na ikaw nakasurat iti sa ginamo anam na hapad a kes iti kinapatayo nawit adot tarul dot dengue yata na ikaw yah mingat-ingat ato ko kasay tamangay kabarisyan ida pa sarili ida suang dot lina minan dot ako mantak dot mangilag teka mamunsah diti nandoy dot edis adito kapagawit dot tarul dot dengue diti tabi na ikaw. Patap na ikaw sinding kalangadan di Tahurino, manta di Joseph Alondo, iti narubanku batulungunyan kaditikan o kinangat ako.

0: Oso nong bo.
1: Ya kapisan na nga na totoong kumadya ta Pinay Charles Loginon mamason kumatong ato Pinay itong atabalot sa Bab FM Facebook amtayin sanan makikinang ang awin sa Bab FM kasalimban boros dusun aso da paniti iyo sunong kopyo tabi piwa basa ng barakat mantad minamangun ako matoko toin sanan. Ya, kapisan na nga natutuwang lagi kumariti, tambalot ako to Pinaya Team, ponsi ko mamasod at amakinangaw, amalihuan iti, at tambalot at ako ito Pinay, Joseph Botilo. Kapisan na nga natutuwang tararot Minggu, nuno kabar kariti, amasunang iba kabar diti ponsi ko. Ya, tabinay ko mamason i Joseph diti, kumadi Lucy Doyo, Julita Margaret, Maria Juhan. Ay kumari Josie Mindong, Florita Kinajil, Inay Rosugud, Inay Emilia Sandakan, Charles Loginon. Santop na iti kambalutan, kingaran igisop.z. Amiang pepason, kalansanan at ang lidas toko na dangay. Iya, kamusikan, nagi kumari ito pina Joseph Botilo. Ito pina ikaw, untuk lutman diti, katano dot ako diti maya kasalimbahan na dot sukan RTM, iti ababayan kapahimaganan, sukan Asia, Aichi, Nagoya. Montok diti tahun 2020 permanaw. Bata pinay ko, sining manta di Jeffrey Anjuman, tangan manta ko pusan. Kau ni iti sining-sining dat alam bayad untuk letimpo di tita pinay ko, kanaw kinawat ako.

0: Bon sigo.
1: Katomadan.
2: Xie xie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
2: Magsukol.
5: Paring kwanangan.
0: Terima kasih. Bon sigo na po nga ruhay palambos. Yolo no ito san ginawa kanong memberos bon sigo. Ikata yere. Bon sigo, kanto kumadulong suway, sundong akarot panghupan. Auto kawi akurakura nung asanang takaw kumadulong suway, mangusikod panghupan diyalo. Bon sigo!

Ya, tapi kau pasan sumusut di timan tadi di tambalut to kau Johnny Upin bapala musta pasan kumah aditi DJ Boros Dusun amun lagi liwan ex DJ Larry kaditi lansan pendrong awiti radio keselimbahan Boros Dusun kumah lagi iya gang koi madang Rosid Sugud si koyok men lagi kumah di Lucy Doyo Helen Young Julieta Judith Abdul Malik Emilia Gom tensan anak kumbalutan Kingaran egisom.az alansan atau tamis kono da ngai miampai pagenakan am abarakat.com mantad minamangon keno may toko pati lembuso pagyambulutan damot at penpasi tumagi papason iti sabab FM isustan at sakadong toko kumaditi dati kasalimbahan nung akon kayati minakadong nga isay po nung akon kabay nung asera po mantad dahay mikaruhang Johnny Upin dua di lirni Erina John Ponsi kau dia tepi na Johnny Upin kepisadangan atau tuang ni kumadia Florita Losobong Laurentius ama Liwan Damin Gunting Roman Rings kepisadangan atau tuang aku ma kumbalutan ngai dat makinangau dihindaman apa miti kadipasan di Roman diti Christianus Langkait kepisadangan atau tuang kumatayan sanan tambalut makikinang usaba BFM tabi pebasan tadau minggu kaditi amamun nagiliwan Maria Johan iti kambalutan megal di iti kambalutan makikinang megal di Gasabon Julius Wong Janes jadi bintang pesanangan datutuang kumatain sanan kambalutan makikinang diti kasalimbahan ka amatam deko sinding datu sumusut manta di Angelia Felix iti ika songulun kaditi kena kinahot ako.

Gunaan konsep 3T masod momomali mayag talian made out odutan. Menguhot uhotan ngaran company alamat tadun ke Papuan. Seresiden seresiden nakapir mengentong lalabi na gatang size suang sinanang tisesot barang kada patamaha kada kondos tamahad panahakan gatang au asakayot pagyagalon palay da gatang kadat galing masiti kailo mentong-entong. Kailo kana dititulon mau mudot haro na po taralan calling ko taruhay apa nakaw notisin no.

Ya, tapi ko pa na rin tiyam ko permiso, lima na permiso minute ada to tuang ko mayon dat man na paganap na rin timpo ko mayan paido kayo anto ka tuang tararat minggu rin dito pinay ko. Ya, ako mado kayo rin montong teko kakalpa tumano diti kasalimba na sukan RTM nga kakalpa kapanaw iti ababayan kapoy maganan sukan Asia Aichi Nagoya 2002 na pada manam. Patap na ikaw kumada kayo dito kumaraja, tilambusan dito kumaraja, gisom awi at a ship. Kung si ikaw ito minampay, minakinang ulit ka sa limban at ako. Patap na ikaw, kapirbat ako kagawa ito, kaswating po ka sa limban. Kapisa na nga natutuwang, kapisa na nga natutuwang, madap, hino, kapaladamat.

Mogalisun, nuno apatut uwan sa yan toko. Kaya nang toko ba na diti katagwang Mogalisun. Tulon kinamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan. Teka walay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamaguna panakop tadung om kabang, nung idlabus walay teka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu. Tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kataguang kaligaganan pumuhaban.

0: asuaw tamay mo.
1: Dabay na jam ko nom dorong suba bitino Sabah VFM ko sa himban do bos kadazan. Iya tapleng ng abi ko pipose na dorong suba kumare di Jesus sa VFM day nombo ko no po. Dorong suba biti hansan da basik na posikan. O hobi na ko sa kuma sa VFM tambahu tapinay di mamaso popotown da do tinan sundi do mugat pakalaja do tadobay no. Om lagi kibara ti da tamam tinan lagi do popotown da ngabi da tanganak dong mugat sikul do nong suba biti. Om Hansan da awasi o kapataon dan tapinay ko miyampay kidum di Tomis. Om nagi miyampay do makinangaw di tiko sa himban do boss kadazan nungo subabiti. Om katuhuwa dan kumari di Ozu miyampay ko do go DJP taraw bay no. Taraw ko iso ka duwang pada miso di ti Fuhan ka si Zam duwang ngay bu duwang pada monom tapinay ko. Om yan na Hansan da ano na po tagubangan da po ompu sa taraw bay no. Ano na po kalaja po ompu sa taraw bay no nga tamay mo na po kapagawit na kaunsikan kumadir to ko sa VIP. Ang pointanto na pala mamahisi kayo nga video so na hozaw nga video kadazan point tinagas iisa na dit pumagunan tapinay ko hansan na katihang bus ko makilangaw dito sa imban o boss kadazan dahit nang bako na po daw makilangaw daw nang suvab dito. Om timpunay to ko sa imban o boss kadazan pukuhili na kinangot ako ititiyang

0: kon ko iho nopo ko sa himbahan makadasan nga manako payhan don kapabago di hobby paintunod
1: kinamo isikoy dai sapa BFM sa himbahan boss kadasan noy ko pinasi oswao tumaymo.

Ya, tapi yang ambil dabay na jam ko na mo kodong pahuminit daw ng usap update po gun dito ko tumihan po sa ko dito ko sa himban daw boss kadazan guhoy daw ang auto ko iti abalit po gun daw ay kot pa jam ko na mo 4 minit daw ng usap tumihan po sa ko makinang o daw hot zone mantali Cassandra Isabella Young iziaw ipain hobby amsuto nun hot zone mantali Katie Waritus Piginavan di natahup dahit ko sa himban daw boss kadazan na ikot binasi suaw tamoy mo.

0: kasi aswao to mo imo.
1: Kementerian Sains, Teknologi, Om Inovasi Sabah menuidong dohong persat.
2: Antur konsol kumaikan pogun yung panahon gisom do tanaw baino.
3: Kinongo, ahal ngabi ba baino tanaw diti.
4: Om tanudo o kapoyhan kababago idsuang om habus pogun.
3: Tanudagay, doin abal kinoizunon koto huzan kadazan tikid tanaw.
5: I-point tunod, if RTM nopo.

pinagkungavi dong sa fabiti kiva duva kopehan do suang hamin do notoy modagay om kopehan suang hamin do kumoiso om kapaguhun na paditip na iko nga nambitagay manta di Timothy Jominol do manta di Kampung Huba Pinampang popohyo do minidupagun i Mary Magdalene Lotijin di jam ko iso tong pada mano minute min susuvab di kunyab tadaw minggu kadu pong apod di ti Wuhan ko si Zam dadaya it hamin pangusapan Queen Elizabeth Duvo ko ta kinabalo mantaro na ko yan niti na manudi do popoyo do paganakan Jominol om paganakan Monsibil dahit nambono po isiho do sangingizon om santop tapinay walis om kinauvangan nagingavi dahit sadu tayko it samok. Hoso ko natinan di tungotiyagak Mary Magdalene Lotijin doontok tadaw suvab tadaw koduvo kodufong panom duvo di tivuhan ko si Zam dodeho it kahabangan panambazangan Sancti Aloysius Limbanak Pinampang nga paguhuy din no ovitan po hide o tinan di tungotiyagak dodeho it panambazangan Sancti Michael Pinampang do jam ko opod do dongo suvab Omoy do tahinasan ko sa Diyosu, suguto ko. Kapayhan so kami do kapaguhuno po diti nga nambit nagay manta di Timothy Jominol do manta di Kampung Huba Pinampang. Papayo do minudupagun i Mary Magdalene Lotijin di jam ko iso tungo pa naman ng minute min susuvab di kunyab tadaw minggu kaduvong opod di tivuhan ko si Zam dadayo id hamin pangusapan Queen Elizabeth Duvo kotakinabalo. Mantano do kaya danditi na manudi do popoyo do paganakan Jominol om paganakan Monsibil dahit nambono po isiyo do sangingizon on sontop tapinay walis om kinovangan nagingavi dahit sadu tayko id somok. Hosoko notinan di tungotiyagak Mary Magdalene Lotijin do untuk tadaw suvab tadaw koduvo kaduvong panamduvo diti Wuhan ko si Zam dadaya it kahabangan panbasangan Sancti Aloysius Limbanak Pinampang nga paguhuy ni no ovitan po hide o tinan ditong tiagak dadaya it panbasangan Sancti Michael Pinampang do jam ko opod do dongo suvab.

kopehan suang hamin do kumoduvo om tauvi na paliti ito panayko nga nambit dagay manta di Gandaw toy Dolimis Guntas da manta di Kampung Rugading Pinampang. Popayo do minudupagun i Excel Nathaniel Ram di jam kaiso tong pod minit min sa sadop di kaniab tadaw Minggu. Kaduwa nga po di tivuhan ko si Zam dadayo id hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso ko takina balo. Mantano do kaya landiti na manudi na popoyo di Kinsiyong Gosudang dadayo id Papar, ikihun Gosudang id Kampung Kipovo, om santop tapinay walis om kinovangan naging avi da it sadu teko it somok. Hosoko notinan di tongotiagak Excel Nathaniel Ram da untuk tadaw kotohu. Kadufong padam tahu di tivuhan ko si Zam da jam ko iso tahip tangadaw da daya it kahabangan sondi Kampung Sosopon Notorus Pinampang. Amoy da tahinasan ko sa diazu, sugut ako. Kapayahan suang amin da tauvi na paliti nga nambit na gay manta di Gandaw toy Dolimis Guntas daman tadi Kampung Rugading Pinampang. Papaya do minudupagun i Excel Nathaniel Ram di jam ko iso tong 4 minit min sa sadop di kunyam tadaw Minggu. Kaduwa nga po di tivuhan ko si Zam dadaya id hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso ko takina balo. O mantano do kaya nanditi na manudi na papaya di Kinsiyong Gosudang dadaya id Papar, ikihun Gosudang dadaya it Kampung Kipovo, om santap tapinay walis om kinovangan naging avi dahit sa duteko it somok. Hosoko natinan di tangotiagak Excel Nathaniel Ram da untuk tadaw kotahu kaduwang padam tahu di tivuhan ko si Zam da jam ko iso tahip tangadaw dadaya it kahabangan sondi Kampung Sosopon Notorus Pinampang. Ingka ka na iti duvok kopayhan da suang hamin.

Pason ko yadan, matalagay, doit ko sa himban, bukos kadazan. Kung mapaganakan, di notong kizadan, songhun ko upusan, itpaganakan. Itkansanan, avakas ginavo, tumuguvang, hoho binakozo, itimpu do ko yadan, kosusan iti. Pason ko yadan, matalagay, insan po, siyono, matalagay, doit ko sa himban, dobos kadazan.

Tumiyang puso ko rin ako sa himbaan, lubos, kadazan, tapinay ko. Kinakot ako sa pinayampatan ni Catherine Vitalis, ni Richard Michael Fu, Mupus Sogigisom.

0: 明日は会おうと思います。
1: Miaga koy katutun so diaw. Eh, lumbongso no. Ginazo di no big no.
2: Eh, izaw pa ma. Mugad so habus pagun. Kiva kala jadu ma di model ka.
1: Indam ma ko na kyo. Ada di model sa pamagunan.
2: Kiva tambahot ika vavago na ginin tutunan ko in internet. Do pinapoint tutun kala jadi ho om kadaw. Mindad isi dodoy ho.
1: Nga, ogumo na ginagaw nga vitano dite.
2: Aw bo, iti abeg ko ito nini. Ihi abeg tagazo na po nga modeling agent. Ido iti, minonu do gumagovit. Kadaw, gaw mong tok dogo. Non one zo vago daw usin himo ngay bulinggit.
1: Ay, tapot mo. Notungong ko na dati diti. Do di zon ko do magovit dada, tay kalday dada kamay di.
3: Pingat-ingat do odong. Pingat-ingat miampai kepelokuan mana keuntungan tegumuin internet. Kada ada odung kisom adadi mogogovit dadah toy kaladai dadah. Pason diti mantat kementilian habus pogun.

Ya, teman-teman yang ngopi, udah banyak jam ko tu seminit do nunggu suva update pogo nato ko wama miampai ko dugo DJ P telau bay no telau ko iso ko duvong pada miso di ti Wuhan ko sizam duvong ibu duvong pada manom anu abal ngai video zu teman-teman Hansan avasi kini posikan telau bay no tumpa kuvang anu no po tu vangon. Kita nanti ada kelaja, kita nanti ada uhudon, it dahabus, do tanau bayan riti. Yan na it kansanan, do tamay mo it kufasian, tamay mo do uhud ngavi o anu uhudon, teko anu o taguvangon. Hobi na kazo anu o kalaja ngavi do taguvangon na tako po ompus do tanau bayan no. Yan na tamay mo do kapag covid do kounsikan o makabuon kuma do tako sa VIV tapinay. Ampain tanto na pa daw mamahisi ko yung video zo da hozo nga vida kadazan po intinagas da dayti it ko sa himban do boss kadazan tapin na ikaw agumo alahan da toko da inkwa makinangaw diti ko sa himban do boss kadazan da itimpo da bay na diti avasa ko da makinangaw mazadet kotaw huzan dayt radio si zam ko pa daw mduvo titik 2 FM nagi mazadet da RTM click tapin na ikaw mazadet da telepon POV ta video zo kapasa ko da makinangaw om lagi masa dari dah kota hujan dari Estro Vahutu Aiso. Tapi naik aku, kau pasak aku nadi dah mungkin ngau dah kau sembah dah bos kata zan. Tapi kau pasak aku lagi dah mungkin ngau dah Sabah VFM. Masa dari dah kota hujan dari Estro Vahutu Aiso. Supaya kau mata dina, tapi naik aku, kau pasak aku lagi dah mungkin ngau di tiko sembah dah bos kata zan. Masa di ti kapabalan dah social dah Sabah VFM. Masa di ti TikTok. Live date TikTok om nagi maza date live date Facebook do Sabah VFM. Yung mana po diyo Sabah VFM matapati dito pinay di aw po dati na kayo ko aw po nakatanod diti kapabalan social do Sabah VFM. Suwang ko now day TikTok nga video zo om yuman o Sabah VFM V good tapinay ko om kita diyo zo ako sa himban do akon ko po iti ko sa himban do boss kadazan nga sa VIV ko sa himban day Sabah VFM. Om lagi masa ada da kota hujan, teka masa ada da kapabalan sosial da Facebook da Sabah VFM nga kapasa ko lagi da mungkin ngaw diti ko sa himban da bay na diti muntak bayhan diyo zu akan ka na po da diti ida pagun na takaw mungkin ngaw diti ko sa himban da boss kadazan nga id habus pagun id pamagunan som pamagunan nga kapasa na di mungkin ngaw diti ko sa himban da boss kadazan masa diti kapabalan sosial da Sabah VFM. Mayang busto ko. Ama hapas po hozo matadi Datu Justin Stimol diti. Kiva da isa babazan da pangan kukumade diyezu inamba da papongaw zo diyezu da isa pangindapuan manta diti kumuhakan da itkinay zonan da takaw sandi ba diti tapinay ko. Yan na papongaw diyezu da ano dati babazan montok do kamuhakan di ongo dito ko hapas po hozo manta di Datu Justin Stimol bimbisangan doit kohizan kano kinangat ko iti hozo gugulo inayhan ko do gumu tambahot teko tapinay di anangan do makinangaw do hozo diti kano kinangat ko

Kopi pusian kuma dia zu tapi naik kong abi. Tada bayi noditi popongo izikai dia zu dok kebahan om tangazan dokon duan om kemuhakan. Montok timpu diti popongo izikai dia zu dok kebahan dok kemuhakan. Om tada bayi no. Mungkin nongo toko dokoin tahangan mentad songhun kemuhakan. Ipapintahang dok kaganan itoy naon di sidok. Ampukuhi do ongo dia zu iti pinibasan ko miyampay kumuhakan diti kano pahay tumuhis na ginapo miyampay hozo di pita abas iyo ay tando kapamahavan sa vyavi kumuhakan.

0: Kape Vosian ka ba dito, Binay?
1: Kape Vosian, Nogi.
0: Awasan ako, dapat pa intutun ko isa yung ano, amantad nombo?
1: O izaw, i Douglas David, amantad kampung ko izan pinampang.
0: Ya, yan ito Binay ko kabi, kain tutunan ko mayang pahay di Douglas, munuang di tiaba basan, montok kumuhakan tarabay na. Dadi mayang pahay awa obat atimpu, iti apogo dizan ko kopoguhu kumadaw ito Binay. Pio no hinayin nu do pakalaja sabagi momomogingo, tay jurus solek kamay di, kada bos suway.
1: Nakotimpun zono di tahun 2009, bayna na pom 17 years already lah.
0: Oh, kumazon na po nga pa dam 2 taon ko na di, do i da kaganaan, do makeup artist ka di tibo. Nakotimpun man tadi duvo nga ibu si Sam. Inko ko nakotimpun do anangan do i da kaganaan di ti.
1: Kavi po SPM ko, tutulus tuminanot zo do pinghudaan no sinan do polinta di tahun 2009.
0: Iti apagwatan ko sumusut na po nga, ano panginaman yung togubang no, so ngayon do momogingoh ko do tuhun?
1: Akon ko kanu to ko poposan top ginawa do sabi avituhun ko ni, poginaman ni otogubang ko na po nga, so ngayon kiva i-customer, au odimpot, ano i-pokinuon diyo ho?
0: Iti apagwatan ko sumusut kuma di Douglas, ko kumay do, ano teknik makeup, teko ano lahan makeup, i-toponsol muntok di tumimpu nagi do ming singubas diti kaganan momomoh gingo.
1: Montok di tumimpu nagi apatut doihon di hoom timpunon dino toy asas dino pohay.
0: Tiap pagwatan kumuhimo na po nga, onu panginaman tagazo do dumadi sebagi momomoh gingo.
1: Panginaman tagazo na po nga, poin ko papasantop ginawa do customer.
0: Pagway katiambus iti pinibahasan ko miyampay di Douglas David. Kano makinangaw po bago do hozo manta di Monica Ongkosing i-oy tando kamuhakan ngavi. So nga na po ng hozo diti, miyampay toko bago di Douglas.

0: kaubasan din. Pio hinay do momongo do makeup songhun customer.
1: Iti na mga tumanut ababazan sa bagi pombintanan nung makeup montok bright toy sovon magandu titi do timpu duvo om tohu jam.
0: Ano pangunsuban kuma diki hijab do dumadi sa bagi songhun i momomogingo?
1: Do di zon iti kanangan diazu sa bagi hobi do itimpu mikot.
0: Montok diaw, kapanakaday nang ku iti kapabalan social do papaintutun iti kalaja.
1: Montok dogo, yes. Kapabalan sosyal na po nga impon tabasi montok dagay sa bagi songohon Jerusalem.
0: Inkuo ko tumugubang do customer i aw asan taban ginavo miyampay asil do makeup.
1: Nung mega diti, nung kakal mimang i-customer do man ko makeup kawasan o gitumanup ikanangan daw sondi om tunudon kunop onu i pokyon wan daw.
0: Ito pagwatan ko to vi, no? Ano kahansanan nu ay Douglas guma diti ako muhakan nga vi iaanangan dahil kaganan momo maging o to'y juro solek diti.
1: Kahansanan ko kumai anangan kaganan diti hohobi no kumuhakan gusaon no ano ikaanangan nu om pingsingi ho do no tokukudi kada kagapagap.
0: Inka no to binay ko nga vi o kointahangan manta di Douglas David kagumpit do tangazan inavazaan om kabahan di sido id kaganan momo magingo toy makeup artist katawaran kumari Douglas David om hansan ko pangunsubiti do komuhakan ngabi do mingsingiho anunopo kaganan ikanangan Diezu katawaran mantadagay izo i Stephanie Gipolinjoti om nagi Johanna Joseph Lokupi manapanay do ababazan diti isom ko pisomot ako wagu tumodo ko na ngabi do namot.

Iya, tumulay nga pila bay na jam ko to dumok pa na minute daw nung sub update pagun to ko mega di nongo to ko di tino di iso kupayhan te ko iso babazan pokongo di zu da kabahan daw da itina kamuhakan da to ko da day ti it pagun da sabah ano ito yung dapu di ho pangindapuan da papanaon nga pila ho ang audio zo da tikit tanaw ko iso tapi na ikaw ang pukuhi da ang auto ko iti babazan da sumusud da ikot pa jam ko 2 tahong pad minute da nung suvabi nambo da pakuang si kay dia zo da hozo nga vidi no tip di tone vahu nga padan om nagi tone si zam nga padan ang ikot pa jam ko 2 tahong pad minute da nung suvab tapi na ikaw ang indado na po dia zo hansan do tabay makaw ko tihambus do makin lang ako diti ko sa imban do boss kadazan namat yun ang kinangot ako hosom tadi Steven Bitor na hi Vanzo it ginavo no dahit ko sa imban do boss kadazan

0: langit ko soy man boss kadazan no ikot vinasi osuaw tomoy mo.
1: Om ya tapeng ngavi labay na jam ko tu tohong pala miso minute do nang suva update po guno to ko patimpo na to ko bitia babazan do kangan do to ko do hozo ngavi di no tip di ton vahu ngapadan om nagi taon si jam ngapadan kiat penai ko itimpo da binary ti jam ko tu tohong pat minute gisom jam ko vahu o ngo to ko biti hozo ngavi di no tip di taon vahu ngapadan. Om takbayhan dito tapenay ko hozo na pangaviliti nga nuhud om pinatonda di tambahut kalaja Dennis Primus. Om hansan do ohis nga bigin avo dito tapenay ko ano timpo na ito ko babazan kinango do hozo nga vidi no tip di ton wahung apadan miyampay do hozo kapaguhumanta di Lucy Sikuat tinihombus no ino ginavo no kaliti. So tanon hozo mata di Petrus Martin tadaw koniab inumbak no om lagi hozo manta di Betty Eling kakal zo pain ginavo diaw dait ko sa himban dobos kadazan.

0: ongo iti Sapa BFM sa himbaan mos kanazan.
1: Iiso no, in vilon. Noikot, hinasi, om-oswaw tumoy mo.
2: Thank you.
3: Xiexie.
4: Paring ko na ngan.
0: Pason ko tohuan ano po nga ohan do pahumbuson. Tuhun iki ko gigi no hotawasi no ikan ko pahumbus bos ko tohuan. Hansan tuhun ki ko gigi no hotawasi di no po nga izyaw. Po bos no ko tohuan sundung tu onini tay aku di panunuhung. Aw olugi nung avasi o ko gigi no hotakaw mamagatang panunuhung suvay tuhun.
5: Om dabay na jam ko tu apat nga pamapat minute daw nung subab dahit pogun na to ko tumiyang pus ko dahil na babazan kinungo na hozo nga vidi no tip di ton vahu nga padan di ti tupinay ko o mga kopi po siya nung subab insan po kuma sa vevi tambahu tupinay di katatano di ti kusahimba no boss katazan o mga hohobi na kuso kuma sa vevi tambahu di mamasong kinungo o mintong maza di ti live di TikTok sa Bavi FM. Tawadan ko mga dadiyo zu o mga kadadiyo zu hivay do popoyhang diti TikTok do sa Bavi FM kaya tapunay mga manodos do tep kami jadi kano tumihang busa ko do mamahis diti hozo nga vili taon wahu nga padan hozo sumusut o nga udat ako hozo matadi Gerald J. Lansing auzo ko hiu diaw sutanon hozo matadi Mariana Edward salajol na kopi so zito om sutanon hosom tadi Simon Sabut dan di Kosinduo om nagi hosom tadi Lorina Inging hosokon Sinduo ginapo kano kinakot ko iti apat hoso misusut mentok diti hoso ngavini notip di taon vahong apadan

0: It kosoy man, buos kadazan. No ikot vinasi, osuaw tomoymo.
1: Ya, terima kasih api om dabay na jam ko vahu duva minute daw nung usuva update po. Guna to ko. Om tumihang po sa ko dada ko sa himban do boss kadazan iti miyampay do babazan kinangaw do hozo nga vidi no tip di taon si zam nga padan. Om insan po hozo nga vidi ti pinaw taon da om nuhut di tamahot kalaja Dennis Primus. Om hansan do nahis nga vidi kinavo di azu do minakinangaw di hozo nga vidi no tip di taon vahu nga padan di tino di tamna ko. Om dabay no naikot na di timpu dato ko da makinangaw di ti hozo nga vidi no tip di taon si zam nga padan. O may na ba timpu tamlay ko kinangaw takaw iti hozo kapaguhum montak di ti hozo da si zam nga padan. Hozo mantay di George Lim piginavan au natuhuk sutanon hozo mantay di Elizabeth Apollonius on si kozo itoning no kaditi om nagi hozo mantay di Michael Edwin Kuma, diaw songhun. Dekat kesayang bando bos kadazan, nekat finansi asuau tomoy mo.